0: na biso bakendaka na bikolo ya libanda bakokoma kozonga oyekolo na biso pona kosikola yango
1: kosikola na pona balandi na biso bayebi lingala makasi te laxine
0: sauvé se trouve on a le poteau délivré réhabilité avec honneur. Boye, et l'équipe pour se mettre balé, il se pense, ouais. Oh, nini, oh. Limpinga a mis son motopi, et longi. Et zongi si, le koumou na biso, si ma mi bou, tukumitan on a mi balé, si ma makambo et sa makana minik, na ba léopard, lelo yo, ba léopard ya bana, ya ba koko, ba kepe, ko zongi sa biso, na esika oyo, ya makasi ya mokili, ba kine ko bundela lisusu, keni wana ya molongo bimba mokili.
1: Soki na yoki yo malamu, olingi olo ba ete likamboe uti ko salama, biso oba uti awa ebele, ba zongi ba ke ko beta ndembo, na Kongo, na konte ya mboka na bango, ba leopard, nkoyi. Pe ba permetre ke to zonga na mundial, ezali loba oyo eloba maka, na fumu kimbangu to ezaka ke logo ekomaka ekomi
0: kasi tina na pesi likambwana ya mwana ya Maria na tempelo tango ya lobi moko na biso andi mate mae na uti kutanga makokisami
1: leo eze salame
0: nanya ndimaki nanya boyaki po tamba lobi Bapesi bilako, bozi la teo, mili monde kokita, poe kukisa bilako wana. Eza kaka, moto, lukola yonanga, ndi nakati ya bato, ako kukisa, to ako sangana bato basusu, po makambumana makukisama. Oyo kimbangu atikaki. Banani ba kukisa ngo. Ba politisyen, tango mususu te. Ba soda na mampinga, tango mususu te. Ba sali ya biyamba, ya losambo, tango mususu te. Ba nanape ba sali likambo. Lelo boye, so tolobyo na lopoto, champion ya Kongo. Ya lelo. Tu ya mobumu leki. Nani? Naibite. Champion ya Kinshasa. Nani? Naibite. Champion ya Lubumbashi. Nani? Naibite. Champion ya Kisangani. Nani? Naibite. Tutanga kutu Bukavu naba goma depo. Tuhebi nenge zali. Banu yo bazongisi biso na mumiko na munene kuya na Sanza Motoba. Soyo tozwi bazaka tukumi bale na mi bale. Tokwe kolungwata onsu mi bale misato. Babotama wate. Babotama na Kongo. Kasi. Babima kala. Po bako kuluka. Nenga ko bikela. Na bipa iboye. Bazupe misala. Na bamampinga ya motopi. Bakomi ko beta beta. Pe. Ba ninga na bango ba susu, ba leki na bango, ba botem yawa, ba koni yawa, ba lakisi bango, mosalana motopi awa, ba sangani liboke, ba keko bundela ikolo. Soki to landeli yango, ezape lolengi ya kukukisa bilago, oyo fumukimbangu atikaki.
1: Po na nini to ndima yango, po yomo ko lobaki bana wana bako ya ko sikola,